0: lady, pwede na negono na hoho.
1: Ako na
0: kuya,
1: bro.
0: Ato piya ni kono waktu tuan
2: matang. Juga bro.
0: Iya, kaya kuya na, kaya just bro. Di. Sato ni kene, si kuya jembar. Betul. Hei, sato kong kono rono. Ayo, cil, cil.
1: Lo, orang sabar paksa.
0: Aku jelok.
1: Orang, wadah gawe ngomong. Wadah.